Chia kasi ye ne firi nyang kupon e jaya oba ni sun sun kun kru ho de ma hon nano pe. Na hon ti say, sa hon ye pa. Ne e duya mene wo kase, ne e 1st October. Sumia e tosu du. Kami yinu. Na e di afino akwe wye. Na so won se won okeni ataye obuam Jimmy here canon ataye.

Wo right ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. Enhyehye kakra wo ho. Ghana for Maya Kadwana.